0: ni ni cɛbɔ de an y'a ɲinina farafina ɲɛmɔlu fɛ ubiyɛn diɲa magwɛ kɛba bɛɛ la de ne mɛni si mɔgɔ sɔrɔna ka bila fantiniw nɔ la sinɔ n'a tula cɛ nin bolo a bara na mɛn bila rɔni musa lukuluba luna natɔlu lɔ fana natɔlu ye proje brɛdi mɛntɛna nala bɛnna diɲa balɔn kunnasilu ma parsike palɔ ni politiki tɛ se ka wa ɲɔgɔn dafɛ musa lukuluba an kɔni fɛ a ye demisiɔne ubiyɛn a ye fɛrɛkɛ ka bɔ a pilasi la sinɔ a kɔni a man ka ni pilasi ni ɲɛmutu musa lukuluba la
1: Sedu Sisse Lagine kabi kankan sisan beta malila Abdoulaye Karabana alini nunu shika yetugo tikili alibulu kafo ko haklinen tun kay ko sobe ambe kan kluma jola
2: baya be ko fifa da kama wulendo ka sobu ke o kan nyemmo ka o fantino ka la yindo ka ko fifa fando be se ka dina fulo batukuma o ko kelembe gele ay fifa ni iyo fo fo ka tasi mo chama ma kelembe ku ka grande o taka nyi sin e fantino mo ko alna ya sura ko imbo sin koro kelembe gele ya bay kay alsa bon mutal ku wali o manga ni so goya bata ka nyi si yo fama ani da mana munun be nu ma se ga ni ko in ko koro madu amanga ni so goya ta ku segre iyo fa kelembe yordo di iyo fa ba fe jien duranta ni mara na era ka hakilloy na gan na fate fon fenati sindula no itobu ka confederation ni yo yo faje temine infantino e club champion du monde ayo sigi singa yo fama fen fola parce que yo foba do no kera jien ko no club la ale le ka club yi famba e ka temeto ka ale be no club yi coupe inta o coupe passera atlant guni kana un monique jamana bid nani ani shigni yo fama fen fola parce que yo foba do ko le ka na fa ben bela o me asile na fulu ko re ma ka fo fifa ka se ka clan jien na fulu batiku nyonje iufa yukon sabu kadaka na afroko jie na fulubatiku abena bu Ameriki wade kama iufa ya kon kakilatuku nika gerenteta kajesi fifa nye mko bama
1: Ode bana si sisan anka babu flanaka noye lagine minye ale fangase na maton force vivi mwaka latike kafoku tina jamana siki bolo usi lako dontu minu sikida kakenye ni kalata laba unye noye haki nanyi ni kalata jamana nyema kalata kase wasadini meri kalata uma kubanyi ni kamama didumbu ya kafanga komba uko marabi kakeni yuruku yuruku anifari ya wale uye kanyesi fangase na uma Usman Kontau ambede bisimila obabu kamfolo kabi Burkina Faso bobo julaso inikli Mbasi foita na eka nyingalibi ebeka nyingalibi de kiyerela kunjumena ni latike tarasi sandi
3: wala Musa Lukuluwali ya futu wa maneka nyingalibi ni mkama li nilui uirebda ni kuna Musa Lukuluwali ni mtaka mifo ni kuna amba fola jine kawe nuga anla mena ukasabari ukato jamana ni kanyesuma sambina ni sambiduru lungulu makando li bi ukama mwople doka bala li fle Mwuru ni bema na kachuko tu andra tuko tuko bibina andra la jine li. Devolvam kra la jine bibina. Nyala mi la jine bi. Angwa ti la jine ma nyaba ti dona anya be barano frana. Na kila amba ni nanga mo so ngi tan jama nga jama ka developi. Suma ka do ya ole kai. Admo bala kala o ikilini. Afra na mana met mo ma ko ko o ikara filika ko parti bao ultima do ko no ka ya ke ka mo exclu. Musa parti bati parti dinti jama ka hakil tra le bi. Ah, munu loko parti ba mo. Ko ka tika tika fo ka u bala ka tika tika fo la. Anya meni kire na ko ko papier de mal gafa sa la ka do mata. Ka ka lo gran ti tan du dira o ma. Ai papo ye ka tamba kana yi. O ma so kana na mu sa le ko bali. Me jon o lu mo bo parti na. Jon o gan wi le mu ire gan. O ma ka bala ka no ka wa. Mu sa lu ko bali ne mi fo la jine diun yi. Ani fo la ka diun yi o ka savari marche ko no ka dabla. Anya yi la ni ka na 20 septembre la. Ani o yi.
1: Nga Usman Kontau ubiku uka nisongu ya jira fia munu na yala era bolo ulufana site akumbo site maka nisongu ya jira kumbo wa
3: Musa luko wala nisongu ulufa chukunu Musa luko ulufa chukunu pati nao kwa hila siya nga kumaka be mika nga keja mwana kono ayina nga kena o matongana nao sana kwa atina kani mika umi adokita wala kano lide
1: Usman Kontau
3: ata utafora rutu majenu ama jena antina sompana ama sonibu tumana nao ere banakana
1: Ofamana kosobe
4: Mamadi Dumuya vraiment mɔgɔminɛ ka tunu ni président man ka ka nin baara kɛ e le kan ka jamanadenw lakana e le jamanadenw ni min tununa e le kan k'a yɔrɔ ɲini e le kan ka mɔgɔ bila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ mun le y'a tunu jɔn le y'a minɛ ɔ mɛn ni o kɛra mɔgɔ si ma o ta fan lɔ u minɛna minɛ cogo min na bɛɛ b'a lɔ ko fanga mɔgɔw le y'o minɛ o tununa mɔgɔ si ma o ta fan lɔ o bɛ min bi o bɛ balo le kan o salen do wa mɔgɔ si t'a lɔ président ye se bɛ b'i ye mɛn a be se ka kɛ bi e bɛ fanga na sini i tɛ fanga na e fana bɛ se ka minɛ ka tunu adamaden kelen tile tɛ se ka diɲɛ ban dɛ i fana kelen tile tɛ fanga ban i bɛna i ta le kɛ fanga na ka taa k'a to yen n'i ma sa k'a to yen e bɛ bɔ a la ka to yen tilegan fɛ ɔ n'i bɔra a la don min kosɔn minnu b'a la n'olu fana ye e minɛ k'e tunu i bɛ se ka mun de kɛ ɛseke diɲɛ sariyaw yɛrɛ CPI ye mun fɔ nin na CPI ka ɲi ka mun de fɔ nin na adamaden hakɛ lafasabaw wosow tɛ se ka kuma nin sama ka se CPI la wa.
1: Ni ye Amadou Diallo ka hakilina ka bi Côte d'Ivoire assistant meta la Guinée ka Alaye Diakité bismillah kankan Alaye Diakité nikli
5: mai Moussa Lokolou bal na folé ko sa
1: ni folé djéda ni eko ni la ni ko korof hospital
5: ah Moussa Lokolou bal mo mi an djigité ken nemi la ko do ni parce que kun sita mo mi la ko la mais an li ka la truna ka la djabalo IFDG ba FMDG wa force vive ma belle dernière frani IFDG la soldat na parti diksin kono la kelim mais le trait diksin kono comme diksin il a demi-sain kan brabo ka foka la commune kono mutu mankante kala ok ban kono no fille mo mi la ko do ka ban kan djigité ke mo mi ya de madin hakɛ ko kuna lajinɛ mɔgɔ min bɛna tɔɔrɔ lase mɔgɔ min ma lajinɛ bi sɛbɛn ye mɔgɔ min bɛna plɛnti kɛ ko greffe kɛla bɛna na yɔrɔ dɔ tiɲɛ ne k'a jate bɔ ka bɔ alifa la tele kana bila lɛri mɛna a kɛra mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 70,000 le rɔ mɔgɔ min ye adamaden hakɛ lafasa tɔn kunna u ma se ka bɔ ka fɛn fɔ min ye hali ka masakɛ yɔrɔ lɔn hali ka presidansiyɛl yɔrɔ lɔn hali ka guwɛrineman baara la yira yɔrɔ yɔrɔ lɔn mɛn n'ale bɔra ale b'a mɔgɔ la mankisɛn datari kabakuru k'a bin mɔgɔ dɔ kan ka dɔli madimi mini ka sɔrɔ si kɛra lɔ ala mɔbili kɔnɔ muso kɔnɔma y'a fɛ a watɔ labitali 2017 la k'a ma bon kaba la ka a sen tiɲɛ fa wara labitali ka sen tɛgɛ la adamaden mɔgɔ min ye mɔgɔninfin ko kunna ali ma foyi fɔ n kan nka ni guwɛrineman sera ni mɔgɔ den kelen pe ma ali bɔ ka sɛbɛli kɛ duniɲa fan bɛɛ kaba ko guwɛrineman bara benkani kɛ ni kun tɛrɛ min la grɛfu la hali n'a fɔ mamadi dumo y'a ka kudota kɛ an y'o kɛ kudota kɛla de mɛ alifa kɔnɔla nara demokrasiman eli mɛ alifa kɔnɔla mansaya kado woronfila mɔgɔ min ka grɛfu damina ɔ bɔn o fana o kɔrɔ kɔrɔ ɛse u tigi ye mun kɔ ale ye kudota ko de lɔ wa ale y'a fɛ ka mun kɛ jamana kɔnɔ demokrasi mansa karow lolu ale ka mankan damina karo woronfila ale ka kabalafili damina ɔ bɔn nafa jeni min la kabalafili la a ye mun kɔ
1: ɲininkali
5: kɛlɛ tesla na parce que an ɲan tɛ mɔgɔ sila mɔgɔ mɛn bɛ bɔ ka fɔ kabatɔ man kan kɛ mɔgɔ tali bolo fo k'a funikɛ denmisɛni fitini ta ka dɔ kɛ n ko ni ka polisikɛ tɛ ya ka sanu denmisɛni fitini polisikɛ bɛra la mina a bɛra bon kabala ka dɛsɛ ma a bɛra mina ka ma ɲini ka a ka polisikɛ fa nini ka ban k'a ti a ɲa kan fana
1: Alaye Diakité wagati bɛ ni kan tantɛgɛ ma an b'a fɔ ko o fana y'i ka faamuya cogo ye ka foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'a ɲini ka an lasɔrɔ bi jamukan kɔnɔ la k'u hakili fɔ an ka baabuw kan i n'a fɔ minnu fana ma se ko nɛgɛjuru sira sɔrɔ i n'a fɔ Maya Kulibali ale ka faamuya la k'a fɔ ko ninnu tɛ wulikajɔkɛlaw ye nka ko jamana ɲagaminaw de don baw ale bolo ko ko in bɛɛ lajɛlen kɛra u sigilen sen kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o bɛ dansigi an ka bi kuma bɛ aw bolo jamukan na nɛgɛ karafew la Banba Jopale ni Malansonko de ye a kow labɛn an ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn tɛnɛndon nɛgɛ kaɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sangata ye ni babu kura ye RFI Manikan fiɲɛsira kan.

0: kono Senegal sanfe kalanso uka ñinini kelaw di ujura jataminen semende kono yala usrola chogodi aw boraka jenaba baruka la selisoro amisoro ka kene ñun ko je 600 ni soro ko jumu kanye o yitalike wari chili de mayama don krenkreni de kan amenyo kon soro dogo ko nata malanso ko tegeto menen jurula
1: soroko
2: Aubina Jemukami Lame, Oye Koroleni.
3: Isufu, Zerbo.
4: RFI Maneka Lamebao, Soroko Jamkankanu Bao, Auniantma, Audanse. Juin Kalut Litanu Woro de Suandira Kake, Wari Chili, Sankorota Lunye Tienkoron, Minsigera, Onife. Sanwosa, Napolo Mimichi Katara, Somoro, Walima Balmaufe, Ovitara Sipa Wari Miliara Wakemenan La, Tienkoron. O Napolo Biblakatara di, Setan de Makachaya, Tengrangala. Parfina, O Napolo Bi Teme, Strajma de Fe, Kasi, Asirola. Abit di munde kama na fulo minubichi ka bokokan o jora yejuma ye baso woni sigida yirwalila o jora fana yejuma ye jamna yere kono amina nyafoli ke ni bela jenika nanka soro ko tombara mudibo mawo makaluye ka bo malla amina ankalam ne kallaw ka ngin ngani woni akla taw fana soro jam kay kono mudibo mawo makalu ini yantma
5: amba disuzer bo ininche
4: yani anga kmadima ambi anka lamene kala folo lame abi akil nata fo babuinka
6: maya kulbali mangando folo wari kumbi do vlogo kono ka ci mo ma basro wari be minga sirala adore be atese juna alna sire basro akanga se kuma matese ga beoma ngawraji mona koni anyona munun na leflen ye bi be wari ci sasa tigibata sasa ga kam mago ko yiman gondu akila in kanyi wa fene barano ya mo chama bulu pase somo akanga ke ma bela jelela ibe gi nyinono nyin ne ba nyin somo de do ni ya soro koni ni koni yere do bo ala ko ki ga musaka yi ini bulu fe bela jele somo tay o de ya ketu re re fa de na koni tara na soro munun ta ka cha o ni du ga musaka ma ba baloni lempon ta ga su konu fe no mele bo ala ko ni ga ta ka adu fe na mi be ni nye sigi bala be fa du bela jele kan gele na ma
4: ma yakul bali ko folo wari tu mi chi bataki u sera fe envelope yala bibi na sakura o drone de fe wari bi chi wa wal ma sera ko mo fe wari bi chi fana alsa ma makalu
5: wari bi chi sera ko fe me abe chi sera ko lu fe alsa barsa wari chi lit marola mando anga tungaran ke mun be chamana worola nu ke warti ke la do be ka ku kan sharia ta sera fe barsa ni be warti chamana worela mun waru ke kele ke la se ka do ala ba ta be pom ma ko reglementation bancaire barsa bank so baw de be mun be war ko nyana bo ani sharia ko war ko la ani wari chili ani wari minke jamana wari ye obe do jamana kono chwamna na be bo chwamna banku commercialu panaka donc wari be bo chwamna na be do chwamna olle bo nyepo ma chama ni fana ibe soro sharia inga sumani wari chili
4: emie soro ko domba ye ako jatila o wari nono bi do jumana juma de fe kran kran yalla
5: bon anya jete mene menunke a wari ba abe do du musaka o jela ko e balota e o e kalan ni kenya ni fen chama musaka fe fe mena du kono akera de fraye akera dinkunye akera furusirie o bela donc olu wu ni o boloma fara bla kana ka demeke usra fe
4: igala jati u ba bolowa na fulu akajuma bi bo ko ko amana ke fara fina ko kan yikado fara fina walma jamno re ni nyogon ke warci sra fe
5: a bese se ka don me am se ka fo min done no ni warso ba mi me na fa ma ban mondial ko ko salu min dona fara fina ko dollar milliard ke me nyogon ado
4: o jora ka bo ko sebe
5: o jora ka bo me o ya e min nana sera jelon fe no e banku ka sera e ani bataki ka sera e
4: ni ga yuro sera no no fe
5: ni ne re ni nga do molo ka chanu ku fana e
4: si sa ambi anga la mele kala wore ka klina ta la me ambi segema ma o makalo
7: Abubakar Mariko Bamako jamana bela jere na ka seria do hanne ro jamana do e montant do siki ka fo kle ko ne man ka teme o ka fo ka ta sale telefone sera montant do be man ka teme mununga ona ta be ko ni mando fe mun na fa ka bo mun me wari chi ka tanga mo ma annafa kabu anga wa bitan anga mo mun fe no lu fana ma na fasoro wa jamana reve doni fana surala wa chi chage dam fana na fana mi doni suro awo ina fo shekli kilin tono flawali kilin tono nani re ni kuma jarana
4: Abubakar Mariko ka kuma sinsina mi ma ko wari chili jamana do kono bi dansi gala ko amakan ga tabani akayin ka
5: dansi bala barsa sharia so so ko di don wa wode da to ni warso ban nga kuma fo barsa ni ge juru sran nu fe yani banku ka sra fe wari bi se ka chi kana kula minu be sharia soso de ya bisaka ke trafiki e ya bisaka ke immigration e ya bisaka ke drogue fere ya bisaka ke jatke wala ikela were wari bi chi donc o de la abe foko nomine me ke ko